amenina mumra mie yo nyang kupong ni Obama otia hewanu so aye ha ha ha mumfani kasi antia mu hallelujah na ofata hey.